0: Ouais.
1: Sinon, bah, on peut nous. Fan.
2: Ci ngane gi ñu bëggoon nga sanul ñu fi ñaari kaddu yu jëm ci ngane gi rek mu tala di defal seen cheikh wal digël ak za jërëjëf ñu bëggoon nga sanul ñu ñaari kaddu jëm ci bës bi rek
3: ah bës bi dem na solo lool la man nañ ko japp ne seen tuba mu gëna cheikh lool rek ko ko jappé ci non day daal ci yow nak këru cheikh wal seen tuba fi ñew non nañ ko jappé ñu kon na leen ci lool dal mom bokk ci xam ndax sun cheikh ko wala dem gitam pass ci lim ci woné lol tan nak ñepp japp ndam sun ba ba sun bi ci wax na xolam sat na dina
2: kaza ko sun cheikh jere jep ya ya nga ci ngand jere jep ya jep wa ñu and ak yow fi sun bay fall fi ci ke sun cheikh wal ndiga rek fi ci ñaarim ke cheikh ibra ci ngand gu ko sun murtala di defal defon nako daw defat ko ren rek ren nak sa sun bi dafa ñew pour fanan ak ñun kon ñu bayila na sang fi ay cadeau rek jëm ci ngand gi
4: waaw ma am sante yalla bax rek di ñaan mu sax di ñaan sun cheikh ndigal ak njabot sun cheikh fall bay bur yep yalla bayi len fi ñu yag ko taxaw ndax li mom doy na cient ndax cheikh ibra mom ñeké ba tuwa di ko gane ci lol doy na ak cient kon nak ay cadeau yi cient la rek ndax tay kenn ku ci ne sa xol fess na ko danaka leg say wax ko ci bari waye nak di ñaan seigne cheikh digal mu yagg fi lol ak njabot seigne cheikh fall bay koor gep ndax li dafa am solo ñoo ngi fi tok di wajal xewal yi seigne bi ñew na fi legi waye genn na ñoo fi dess di taxaw gan ni nek ci denali xewal yi ak yoy salam
2: man ma len di fay def ñu bayal rek nga sam ñu ay kaddu jëm ci ngan gi rek seigne bi di defal seigne cheikh roxe seigne moutala
5: dañ ci sant bu baax di ci gëreem it di ko rafet la ndax li seigne cheikh digal fall yello nako ndax ku tonu cheikh mamadou mourtal mbak di doomi cheikh al khadim ñu fi di ko ganasi loolu reey ci noonu doon ndax ñun léegi lañ ko dégg Touba waaye dañ koy dégg fi saas rek lañ bàyyi suñu nit yëpp dal di ñëw teew si loolu nag bu amee positif am seen cheikh ndigal moo ko may ndax ñoom doomi seen tuba yi duñ dem fenn foo xam ne dana nekku ndax dañ koo sañu seen diggante ak seen borom sañu ko seen diggante ak seen Touba kon positif bi mu fekk ci kër gi loolu mooy li ko fa indi moo ñu fi dajal ñun ñëpp ñoo ngi sant seen cheikh di ko gërëm di ko ñaanal ci dara jëmaal seen rafet li yàggata sax ñun ñii ànd ak moom ci bis bi yàlla boole ci boole ci mboolem ko fi teew waaye nag moom yàgg naa koo xam lool ndax sama wëdër la xam naa positif am ak njàmbaaram ci yoonu suñ Touba moom daal mooy seet yi nga xam ne mën naa ko koo seede te yàlla du ma ci bindal bàkkaar yàlla nañ ko teewiyaateaat ci dara ji seewul xam di dara ji moom seen rafet borom barab bi dara ji
2: seen amin jërëjëf kaza sëñ bi ziar nañu la yaa jëf nañ def ñëw ngeen ci ngànn yi
6: ñu ñu ci ngal
2: ni
6: waaye daana ko seen mo doxé seen cheikh day ko la passé lol ci yoonu mu ni xamna bu baaxa baaxa bok ñu yag na yo xamanté mom dal li mo amit defé na lol mo do seen tuba gané ci la ci agé ko ko nek man la ma ndax yoom lu way passé fa mo ko ma ko nak ñi ngi ñaan ah dem ko ci seen tuba yaa ko ko
2: amin ak za jërëjëf kon yéen ngeen yàgg yéen mbokk julit mbokk taalibe ñu ngi fii ci kër Cheikh Ibrahima Fall fii si Ndiarème fii nag mooy kër Cheikh Ibrahima Fall nii ngeen gis nag sun Cheikh Fall ndigal moom moo ko yeesalaat nii rek tey nag day bés bu am solo muy ngan goo xam ne nii moom sëñ Murtala da koy defal sun Cheikh Fall ndigal at mu jot mu tàmbali ko woon daaw ren tamit defaat na ko waaye ren sa teewul sëñ bi daf ko xamaloon ni alxames bi la koy gànne si waaye teewul ci àllarba bi rek sëñ bi moom ñëw na fanaan si ànd naa ñu mu war a àndal yëpp kon ñu ngi fii ci kër Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi nag ci guddi gi rek ci ngan gi rek ci wàccaayu ngan gi ndax sëñ bi kom agsi na waaye ngan gi kon tàmbali na ndax ku lay gane si bu agsiyee rek kon ngan gi tàmbali na dëmb nag lañ ko suba lañ ko doon séentu waaye yàlla def na rek moom agsi na tey yéen seet nag lamp yi ñoo takk ni fii nag mooy